0: jamais seul. Toujours plus proche de vous.
1: Toujours.
0: Fraternité FM 96.5.
1: 96.5.
2: Labari tile okabo na dende kine na Jibrila Bukari mamam Alpha Tanko.
3: Nyenzo troku na rukanu moroboru we boro harboro koke na rukusu inna suba ba manu akwe kogonu wakina kan wa rozoma yung labari kile wakon tontun iban kamuno wa senaruka dendikine insi naruka fraten tenwe labari tila ifa hantum bene naruka kongo kwa si tereka agonu mbini ngo ba angabi teka tonton ingo inganna kwa ya romyadu wadayi akwe kongo ganname nye na sasun ngesu ndikere nye mfagi faifo nte labari tila deono na akio abagye no se kabisa bene intelijanwe labari tila nye hantum alma inganna borum ngonu ko Benin win sozo ogame naruka gwegina wan wan yo le telegram win la wetla nyi khantum maître ki ba kwefo win har kusu directeur fona kana kebu hinze fo kari camera ezaya ateno para di kawo kinna e kame ze directeur di azuru nsube mana agonu in win ganna kwa romiad wadain akwe kongo ganna alkawali hinno ka bain ko gonu kongo ganna naruka benin ganna nyina akwe na ara brazil ganna do kame make no kanza no ben ka kulpa ikio la wetla diga in win ganna kwa ribine ka akwe Kigali ganna mekin wanano kanza labari tila di anakul pay lamba imun benen un duan wan wan yo borzon iye na waran kaki ninka kanna goido o barbarunse labari tila di bon anakul pay lamba borfoyo kanna soja odam agbadon un saki okuna nyen dongo unu na kokwe na Niger kametonga malavi ganna saki odi aligawe taki nyen abara wakati yo burundi ngonu arkusho kamne le kat verite un labari tila nyen khantum sbw burum na niaza ka ba chauffeur yo kam bakin kan un lele Birio Mali. Pwa ludo wakame borhinka, ngumbukata, manza, bwei ni do wakamena. Lose watu ya wunila watila nye khantum, nasara jirubinka na warankaki nido. Kakwene nasara jirubinka na warankaki niye. Kiebu wona wunga mbuo firime. India, Filippo, Unsu, Ana. Kiebu wungina wanu wani ozemini. Kiebu wunzi ose. Bara wakao kina. Turiga. Bine yona kwe kubarome. Eza bine gonu kwa atenu. Kuhodi wun kiebu wan kwe mwojini. Kabisa naya. Labu solu wunila watila nye khantum. Ajon, ganna kuna. Iwe minisa. Leandro Mbegi, Wilfrida. Mekine wanwani okoza. Kasima nako karitu utumaka gomnansi gonu kote. Lawetila di anakulpa ilamba. Kinikini win lawetila bon hantumme. Ajon ganna kuna. Iwe mbene win minisa. Leandro Mbegi, anamekineza. Kasima nako karitu utumaka gomnansi wa gonu kote. Bene mojine kuyo indoa kamena. Abonyo kalavido wa kameni. Uwe meru gonu koba meke. Nye naborono jibritaki. Uka ngonu kogoro inimeyo. Dibine jibugerayo. Matunu. Dana kia. Bantura ni naga. Le potentiel mwi la wetila nye hantumme. Ine kameo. Bele mon albori ganna. Police fo kwe kwa gon bor idu. Ka kametonga. Ifo ganna. Poko fo kandi. Kanantam. Kanaki narkusuyo beyo. Into savalo ganna kuna. Wefo kanye zan hunde. Ifo ya ki sabu. Kasima naka ngon koga akone. Na wekuru tere mwi alamari. Banaka yewe na kwe kwa barayo. Nyenze otru kuna kunu moroborum. We baro harbor kwe narkusu. Mwarzuma o. Labre tilo so so no sensu ni kabisa naya. San naba nyene yigonu kwa mwari ba me kulpe se. Deak subasi atenena.
2: Jibrila Bukari mama Alpha Tanko nana la bari tile okabunose ya na dembikine
0: passion émotion

do balẹ le mi omo ya buro iyan re mo wa sinju mo fi nki gbogbo awo omo e karo ejire jake jale igbogbo ile agbaye patapata pe aku jijire oko ijoba onisa eni kokan wa lese adele bare arina kore atajere fun gbogbo awon loja ni ojo iteni ojo eni tin sojo eti ojumo kejidi ni ogun osu kesan odun ta mo si osu owewe odun egba ole meri din ni ogbon mo kin pe eku dede wo yi e wa ba wa lo lori awon ilana akole awon iroyin to lo lati inu iwe awon iroyin la o si wa koko bere pelu iwe iroyin le lati mo si fraternite to wa se alaye lori ibasepo ile Benin pelu ile Congo eni wa won gilo ta mo si wa dai ti wa lodo sasu ngeso iwe iroyin ta mo si le Benin intelligent o na wa se alaye lori idarapo ile Allemagne tin se iranlowo fun awon omo ogun iwe iroyin ta mo si le Telegram se alaye lori ile Benin pelu ile Congo lomi aduada yi tin se iparo ohun pelu eni wa won gilo ta mo si deni sasu ngeso ni Brazzaville won ni awon ise ti won mu se lodede ojo yi pelu eni tin se are lode wa ni Kigali iwe iroyin kan se alaye lori ile tin boju to awon onigbode bi 182 ni ati silipo pada iwe iroyin kan se alaye lori ka ma ko awon ohun ogbin wa jade lo ni ile okere ni ile Niger pe apo soja bi ogoji ni won mu ni abe yegan ni Malaville bi abasi wa lo lori iwe iroyin ta mo sile Cadverite je ojule ti moju to eto na manamana ta mo si SB ti fe gba awon atuko nla meji iwe iroyin ta mo si l'observateur ona wa salaye lori iwole awon mojule eko ti odun egba ole meri din ni ogbon fi lo ni odun egba ole meta din ni ogbon eni wo won gilo ta mo si Philip Sosu ti n pe awon elo awon mojule eko ni toriga eyi je ipinu kan fun idagbasoke ati idarapo to ba di asa ni gbogbo awon odun iwe iroyin ta mo si Labusol ona wa soro lori idarapo ijoba lodede awon ara ilu ni ajohun eni wo won gilo ta mo si ngbeji ti ngbeja ijoba lodede idarapo ni gbegbele yo iwe iroyin ta mo si kini ona wa se alaye lo ni ajohun eni tin se alase ijoba agboro so tin so lori idarapo ni oye wada yi lanu ngbeji ti fun won ni idaniloju iwe iroyin kan se alaye lori igbogunja imototo ni abome kalavi won ti fun won ni ojo merin lati fi ku ni eba awon ori titi pelu oja iwe iroyin ta mo si le potentiel ohun wa se alaye lori eto idabobo ni aria ile Benin ni ipinle Albori awon olopa bi mefa ni won mu nitori pe won fi awon pupu sile ti ko ni igbokanle gbogbo eyan olugbo mi awon julo lati lo sibi ipari awon ilana akole awon iweroyin itojo iteni ni mo lati bi to wa ni eti pelu iweroyin kan ta mo si le potentiel ohun wa se alaye lo ni ipinle Colin ti won na arabiri kan pa ni ilu Tabau pe ohu iwa panchaga won si ni awon ilana akole awon iweroyin itojo iteni ti mo lanfani lati bi to wa ni eti pelu omo yo won julo ta mo si Michel Dosumu aremu omo asenju mo dagbere fun wa pe o digba die ipari ose yi ayo idunu igbega ti alafi.

ese un eka san gbogbo eyin ti en bo wa lori toni ojo itini ojo ini tin sojo eti ojumo kejidi ni ogun osu kesa odun ti amo si osu owewe odun egba le meri di ni ogun mo kin pe eku gege bi ojo se ni eku asiko yi je oruko mi omo ya buru ta mo si michel dosumu alagba ti amo si castro agbaka awon ni won be ni ori ero fun wa awon ilana awon elomi lokan ti mo lanfa lati lo nipa re ni awon won yin ni pa eto oselu rere eni tin se are olode wa se iwode lo ni awon olode mi lokan ti asala yi nipa re igbese wo ni agbedo gbe le nigbati ologbo abi ajapa wale ikini abi obuwa obuwa je je o bo alaye lati enu enu awon jilo ta mo si francois dade je to ti alaye de fun ani ori re bakan na ni awon omo ni olode bene ti mo ti ni odun 14 ti won ni iwe ibi eni je won tun lanfani la je ki won je ori e fere asala yi nipa re awo tun fi to ani eti ni asiko yi pe awon mojule eko giga ti lu paraku won ti ni imo lori awon oko jimi jimi oko loye ti won fi ranse si won ta mo si bus bi o se ma ri gba pelu awon olori ni won se alaye ni ojo ana awo fi to ani eti won ni awon ilana awon ero ta fe lo nipa re je e ba wa lo ti ya o mo kin lekan si pe eku gege bi ojo sin ri e si kabo si bi akansi awon iroyin ti asan ojo ini lẹni ti eni wa won julo are olode wa romi aduwa dai won lo ni kigali je wa lo ni brazzaville ni akoko yi eni wa won julo ni ojo ana lo lo ni ile congo lodo eni wa won julo ta mo si denisa so ngeso lati fi oro jumi to oro lati nipa eto ise bawo la se le sigba ki irorun ba le wa lori awon olode yi ki a di ore ki a ma se ibasepo nipa eto ise sise je lo je awon ti eni ba lo ni ojo ana tin si ojo bo Anisha imo o ti lo ni Rwanda lodo Paul Kagame je on kan ni won se ibasepo ki won le ni ibasepo larin ara won fi dagba suke awon lede ti awon ti on lo pelu ile bine lo je ohun ti o ba lo nibe ki isopo ki o le lagbara ki a le ni lo siwaju lo je ohun ti eni wa won jo tin se arorodu aromi aduwa dai ba lo ni irin ajo re lati wa fi te siwaju leyin igba ti eran ti an sin ninu ile ibale je ologbo ni aja abi obo ti o ba pa wale ikini abi to je pe ni obu aje kini awon igbese ti agbono gbe ya koko nje awon ti won se awon oluwosan awon eran yi won ko wa pe ki a ma je ki awon eran wa ki won ma gba abede ajesara ki won ma ba ko arun ti boligi arun ti boligi yi je arun kan ti o buru ju gidigidi to je pe leyin igba ti ologbo abi eran awon ran ti an sin ninu ile yin ba pa ole ikini abi obu oje ohun akoko gege bi ohun ta ri gba lati enu ara kore won ti amo si francois dade je ni pe o gbona wa oche pamida ki o fi fo ipo ogbe yen o fo ki o mo pepepe leyin na o si wa mu ona ile awon oniwosan ki o lo se itoju ara re o se lalaye fun anasiko yi pe bi o ba se pe eran abi ologbo pa o ba pa olakin abi lekini ba to je pe o ba bo oje oni ohun yi ma je ki eran na ki o lo bo ba le mu bi e ba le mu e le mu dani sugbon be ba mu koda e le pa tori pe won wa ninu ara eran na bi arun ti gboligi nbe ninu re abi ko si bi o ba wa abi ko si won le ri ni oju bi kan ba se pe ki won se ayewo eje re je le nigba te ba gbe lo ni odo awon niwosan awon eran ni won gba gbeyewo eje eran na lati mo pe ninu eran yi nje ti gboligi nbe ninu abi ko si to arun ti gboligi o si se lalaye ni wa won bi lo ta mo si francois dadije pe o le ti pa iyan ran eran bakan na ni lati eran di ran eniyan je iwotan iwosini sugbon to je pataki ni pe ki e se itoju ara yin ki e gbe eni ti o pale ikini abi to buje ki e gbe lo ni ilewosan ki e lo se itoju ara leyin ile ike mu eran na duro abi ki e pa ki won wa se abewo eran yin ki e gbe lo ki won se abewo re ki won mo je o nbe lara abi o si lara re ki a le ni lo tesiwaju tori pe o jarun kan ti o buru ju gege bi ohun tariwo latenu arakorin yi inu itesiwaju wa orire fun awon omo ni olode obinrin ti won ti ni odun 14 ti won ni iwe ibi en ta mo si de naissance je jeje iwe ta fin bi eninu bi won ba ti ni ti won ni odun won ti ni odun 14 je ni ati ojo ojumokerin di ni ogun ni ele ti moju to awon eto ta mo si anip won fi to ani eti ninu isowopo pelu ajo ta mo si unicef
nigba ti won si ojodun je ibi eni ajodun yi ibe ni won gbe si alaye pe gbogbo awon omo olede ibi na to ye pe won o ti ni odun 14 ti won ni iwe ibi eni won lati se fun won lofe ni won lati se iru eleyi fun won bi o se to ati bi o se ye ti eleyi ti bere ni ojumo kenidi ni ogun ti yo pari ni ogbon ojo osu osu ta wa yi ni yo pari je fun awon ti won ti ni ke se igbese ki won awon mo won le ni iwe ibi eni ta mo se din instance sugbon bi won ba ti ni odun 14 koja o le sese won ba ti ni odun 14 ni won le se won gege bi ohun ta digba latenu awon won yin inu itesiwaju wa je o ti di mo fun won ni asiko yi pe awon mo ojule eko giga university lu paraku won je ire oko oloye jimi ta npe ni bisuye bi mejo lati gba ti won ti so won wi ti won gbo eleyi ni ojo ana ni won se ipade pelu awon olori ojule eko giga pelu awon ti won se dare awon oko yi bawo ni won se se awon eto na gba je won ni oko mejo ni eyi ti won fi sile fun ilu paraku meta wa to je oko meta ti o ngba eyan bi marudi ni adorun lo ngba okan nbe to pe o ngba adota eniyan je bebe lo ni bi won se pe awon eto na gba ni ila meni ni won pin si ila orun iworun ariya pelu gusu won ni ila akoko ni fun awon iduro awon oko nla yen tan pe ni bi fun awon mojule eko won ni bere ni ojule eko giga yo gba panpade ona tan pe ni papini koja ti o wa gba iwaju ile ti amo si senses leyin na yo lo ni ni zongo lohun ni ibi panpade ona leyin zongo yo wa lo ni ibi ile igbo ogun yin bo ta mo si pharmacy je pharmacy vital plus leyin eleyi ni yo wa lo ni oja gema leyin oja gema yo gba ile epo ta mo si orisi koja na ni o fi lo ni eba ile asoro magbesi ta mo si ado de ma lohun ipo akoko nu oda etin se ekeji ti o kan gbegbele ya ka turu fi lo ni gbegbele wa nbi won lati ojule eko giga ta mo si campus yo gba panpade ona ti ta mo si aerodrome ibe ni o duro yo wa duro ni ibi ruta matikere ku nbi ti o fi lo ni ebi ile dajo ta mo si kudapel leyin ile yo wa lo ni pachala sin la adugbo turu leyin ile yo tun wa duro ni oja turu lohun abi ni oja nla turu lohun yo duro nibe je e to kan eketa yo gba adugbo sinagu koya yo duro ni ojule ko kekere sinagu lohun yo wa duro ni ebi iwo ko ta mo si otoga ti adugbo kedama leyin ile ni eba ile igbo igita mo si pharmacy beyeru yo wa duro nibe yo gba igba kan banikani koja ekeri de eleyi yo ko ni eba banikani ti amo se fin pave ye yo ko nibe yo wa gba masala sinla koja ti banikani yo tun gba eba ile eko ti awon ita mo si franco arab yo gba ebe koja ti o fi lo ni eba araf ojule eko awon abi ojule awon omo ogun ta mo si komsaria ti o wa pa lo ni ojule eko giga to owo oko ti en lati san ke ti o wo oko yi wa won mo ojule eko won ni ati lo pon mejo ati bo pon mejo o je pon meri di ni ogun fun alolo bo awon mo ni gbogbo awon ola ti won la sile fun eto yi to je gege bi ohun ti a ri gbo latenu awon oludari tori motase tojo kan laarin awon oga agba ni ojule eko giga o selaye pe bi e ba woju wa awon eto e ri pe ijoba olode wa o mu ilere re se pataki arolode wa tori ko ti se le fa awon omo ojule eko o si wa mu se awon omo mi na nbe to je pe won wa ni jijin si ojule eko tori a si owo na won ma ngbeyin ti o pe won le le tele eko bo se to ati bo se abi ki won ba lo gba ki won gbe nu ile tori ko sowo ki won fi gba olokada lo ni ojule eko giga olohun lo ni adugbo gema lohun ibi ti ohun foro jomi to pelu awon kan nbe gege bi ohun tori tari gba latenu abioye isai pelu bintu oni onento ni nimba ni egba gemalu nbe ki ohun to lo ni ojule eko kika giga yi pe pon mejidi ni ogun ni ohun fi lo pon mejidi ni ogun to ohun fi pada bo sugbon leyin gba ti eleyi ba de o je idunun fun ohun
pon mejo ki on fi lo pon mejo ki on fi pada o je pon mejo ni ogun o je ohun to je dunu ti dabobo to nbe ninu re o ni dabobo si to ati bi o se ye je awon mo ojule ko yi won kan sara si igbese ti ijoba gbe pe o je idunu fun awon idunu ni pe igbese idarapo ni ile ije lo soaju ni yo je fun awon na inu awon dun gege bi on tori gba latenu je ara ko ni ati amo si epifan sabi eni ti o ri oro igba lati enu awon mojule ko giga yi ibi ni a o mu awon iroyin tojo ti ni gunle mu kin pe ku asiko wa nje mo si alaye lori eto oselu rere eni wa mojulo aroloda omi adiba dai o se iwodi lo ni oledo mi lokan ti a se alaye nipa re awa so lori igbese ti o gbona gbe leyin gba ti eran ti en sin ninu re gege bi ologbo ni abi ajani abi obo to ba pele kini abi to ba buje awon igbese to gbona gbe ki o ma ba ko arun ti gbolegi asalaye fun wa nipa re asi ba so lori awon omo ni olede bene ti won je ire iwe danimo bi won ba ti ni odun merila asalaye nipa re eto akeyin lo je mimo lori awon ila awon oko lala ti won pin fun awon mojule ko ga ti lu paraku oun na la fi keyin awon ireyin ti asan jo ini won kin pe ku asiko wa omo yin aburo yin ta mo ruko re si Michel Dosumu ruko mi ara ko ni wa ti amo si Castro Agblaka awon ni won be ni ore oro fun wa ipade wa ninu wa yo ati dunu ire o

0: 00. Aw bɛ n'o dam 01 66 93 36 17. N'a dɔn ka se fima radio fraternité tɛ wuli kɛ buguna ka na anw ganbɔ feere jiri yen tɛ wuli na ngɔni ko n'o bato ka nɔnɔ ko yo salimaki goni yo bɔrɔbɛri yo subana ya se fima anw ba directeur kan ka kɛ Raoul Steve ngɔni ko ɲɛna an na kan bɛ dan fɛn fɛn tila di ka ɲɛ a k'i ma kabunɔ fɛn fɛn tila di n'u ka i b'a gɔbu ziiri nɔ sɛna. Yenzo troko naruka numoro borom hinti waran kadede yana take goro hinza bon inda bono se naruka fefetila ka ogana no kanu akwe ko gonu para ko naruka agiregire no bi radio fratenti saka do jiri waran kakin ninza anwin doniya wan wan yoga nkin kokari inkiri no nyeza mato tuma fai kai kin ke 13 kan kin teza sus ba gurwe sari mabeni zari guru fodi nyeza mato tuma ka nyenna kurino ne ngonu ko fo sama ba mese wokanka nyen na kuri no mabe anwim kuri no won feri wan wan yo anwunuko mbani kamani na ruka radio fratentine sadi unwim kuri no di won feri wan wan yo mata no bine kanu kwe ko gonu no na kuri no di no kani oko kari o ma na ruka radio win radio fratentine win secretariana no won ka dante o kotokite o bine kata de donneur de sang o kotokite radio fratentine marigante no ka igbera di kawo kina 13 borum ngonu ko fo sama ba mese kasima na doniya wan wan ka ba mete kakuri no katabio atena fefe tiladi nu kai ba go ziri no sena yenzo tru kuna ruka no moro borom ibe na ruka fefe tilo kan gonu iri kameyo kunana ne baza patanta yo kai gunna ganna yo de mine fu yo amun patanta bano aki kul paiga tilasi bano de mun seni amun fa nyino ibate in la kariti mefo nyenzo truku naruka numoro buru weboro harboro kuki naruku subama no kwe kogonu ifo yon tono kulpaiga huku nafaika ibate uziri unu mpu inu infu mpatanti yu banayona nomi azansitie yu kanza za numoro buru mbahinika abana anwin bano unseni nyeno yugu ba inte naruka dindikini ibinesu yunika fagyo ote kana mpu gweti rifoke dea inu nyenze ka mpu gweti rina abara rashad aliwa agana agon guaido inna huyu
1: inna suba alfa tanko
0: na mete sur rashad
1: alhamdulillah
0: ipe manoga atama ba me gonu ko hanwa garu nyebine ba me gonu ko bi inu patanti yo bana obele mon fu do kamme azan ste yo ka nza nyego idia nki dele payment des impots fonciers de ay fo bon ngonu ko kia ibo ki se denki impots fonciers gina ifo bon ke impots fonciers
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina suba nyanze yo
0: na
1: heno no nyanze rashad ali wa ganaza impots fu para kunedo e ka afagi kana no se nyaki labari heno foka igominanti mbakaza e ka bara fu yo mu impatanti
0: na
1: kanke impots fonciers
0: na
1: to ifonke impots fonciers
0: na
1: e ka batre wo ke impots fonciers nyaki patanti ka wo ka de guna ganna kulu babana
0: na
1: yono batre ke wo ke impots fonciers
0: de azande guna ganna akinga tilasi ma patanti bana
1: ma patanti bana
0: de yono kina impots fonciers
1: fonciers
0: na mansa idia kasimanna patanti bana yo azante yo ka nza ka boromba inika abana zaiwun zamani ngwegina wanu wanu kayo kinna digitalization indo kamena no bainika afagite ise ifo ganna na lasabuti yoza bine
1: igo minanti na lasabu oza kasimana an heo farani ise
0: na heo mafala kaki soki
1: heo mafala voila kaki soki ise
0: na
1: demi demobu
0: na
1: ikinko gona haraka tutuma
0: mm-hmm.
1: ka isinko gona iwim patanti bana wim wakati voila isinko gona wakati don yede gana no igana kpe ana nyede farani se ka zamfu
0: na
1: zangwedo mpe parano ngono funo mbaini ka bana za
0: numoro kana mani
1: numoro na nkankarafu ka digi wede ka batre woke android
0: na ne yaman sai goba okise nye go no ki munso zangwedo mbaini ka bana zanwin zamani win kankarafu ga kawki na android ga de ya nadon naru kamansa ifo ya babaru ya
1: heka babaru
0: na
1: nye aki no sina kpene okai gbedo ko batuo no turumato be guru makari be makino se opeka yekite suba nye di gina abara hefoka anai tonton no dia
0: nan
1: monsa bine ban sifuno ngono ngbedo no ngono yebuno mpekpara no bene gana o kusum dende gona gana benika bana ote zagwedo nuka ngono nsina matunuka kpekpara ka ngona gana di nsi na matunu kakpe gana de zan position zanu kango goro okulu mba ni kam mbana ote
0: na
1: nye de bara he foka anai tontonu na
0: na de ya igo ba okise ifo ya babaru woka kirungu na gana odi para kon alkario se barifa ba ni kakanna
1: de ya heka babaru woka ngo na gana para ku okuna nye aki mba ni kan wakatiza ka he fonwa ni tena
0: na
1: domi dom mbaki no nyoba dira ka tokite igbedo ho hene bine mbenika wakati di nyediza ka he fonwa ni tena he ka tontono nkunana nsena
0: de aje ise iba yekte mansa metega ezaya mbenika tena
1: he ka boroba inika te ka hinika patanti fu windi banana
0: nam
1: za awi kankara fuga
0: nam
1: kango ke android
0: nam
1: nye aki magina kogo na kankara fude
0: nam
1: Debine he oka hima na kankara fudi ka batre woke tablet debine ordinateur nye nomba gina kogo na densi na nye di nsuni ka fumi patanti di bana za ngwedo ahinkanteni nye aki lamba foka batre ke woke numero ifu
0: na
1: abara no lamba foka nye di abara kokoro kamba unwi patanti fumi di banana abara no akokoro densi nara Nsu hinika fumi patanti di bana za ngwedo mansa dembine sina mba mani na iyo mba mani na igbedo
0: empo gbedo na na
1: igo na no ahinka para ku gana afogo no prefecture bana ahinka tebine go no no zongo kobro city wim hinikire diga
0: denwo no zongo yebu inpo gana kifo
1: wala
0: ageise
1: ni kan sina kokorodi ka igo ke ifudi mba mani na igbedo hinka odi Imanga madunara anaki hega bofo abinesu wakati wanoga na meeting guklu ibenina benoguna no wim lambaka nke numero ifu
0: sadi de borogo ba ifu ri no ifo naifo abeni kakana no do andukadu na numero ifu ri
1: voilà denguna ifu di besoin hekade ndebakana nye aki Nkat CIP ka anip kinteri.
0: Naam.
1: Nye di folon kuto ima numero ifu di kananse.
0: Dea, aje ise. Mansa igwa ba okise no. Borfogo unu kakiro ingu zama ni ungu egina wanu. Wanu zaeka inaki. Tableti di zaeka no naki. Interneti do kame na wani. Baze no bon kwe kogonu. Nye weze no bon kwe kogonu. Kangiri gusu ngonu. Para keno do kame. Mete nyoba inikateno.
1: Kibino. No se nidi gona gabi. Kasi manaifo. Nye waka ngonu. Para banao.
0: Naam.
1: Na inyanze o ibabe o kanakyo kangono parabana o kimi nawani heka batro oke internet di nawani akame amanye di nabara senifoka abayinika nke unwi impo foncier di kayo oke patente di
0: fonwi patente
1: bana voilà
0: debine ganna unwi
1: patente
0: na
1: anaki efoka abayinika mfrene nsuinika abanana domi igbedo inadabu mbayinika ka Kefo imankiba akame. Debine denguna kofoka awani batre kine. Mbainika kanara. Sari ima akiba akame. Anaki efoka agabu. Dede na akiba kefo. Anakotona na hanukuluba. Ton nyedi gana anabara senifo. Nyedi nabara senifo. Igominanti mbo na nyedi wim.
0: La sabu ote.
1: Nuka samakite na ise.
0: Deya igo ba ukise. Kasima na patanti bano wim. Azansi tegyo. Kaburoba inika banaza numoro.
1: Na.
0: Aguna nane. Nane kweko gonaga. Lakari kano gonaga.
1: Kimino. Imongo mara zaage oko. Iba kinoseka. Anane obisa mom. Waka akuna igo noko hunwa. Kasima na ifo. Honhene dena mpatanti bana, fuwi mpatanti bana,
0: Naam.
1: Zangwedo. Nsi na kitanzi foka mba nonse nka mega. Kitanzi lino ibaki na dendiki na seda. Seda di ba gorono.
0: Wasika foko ukiboka kimi mbana kai kenki resui fona. Resui fona. Naam.
1: Fakturi di ba gorono unwi espas ga. Espas di nye aki unwi hebi adona aki sinte kame. Aki maduka fuwi patanti bana. Hefo gono kambo gona. Nye aki ifo nye aki unkankara fudi. Na unwi numero ifu. Nye no mba gwedo fo firi. Internet ga mba gwedo fo firi. Gwedo di gano dena noru di bana. Gwedo di gano kitansi di bo gono. Heka ya ngo ki fakturi di.
0: Na.
1: Sida di. Gwedo di gana bo gono. Na hanu klubana. Tikande uro akuna ngwedo di kuna mbo diara no. asina don win kuna ka ikin takala non se ka igo ki resudi be ma pe ka adereni sa de subani de tunu ake yoni mazam be mo ale retour o te mo pe ko ka
0: pe ka ka ja babin
1: voilà ho hene dende namun kankara fudiza ka wuro ngwe do diga ka igo ke espace de nguru akuna nde ba pe kam heokam banaza giri giri giri giri okulu mbadi akulu gono nindo asina dereu nyedi gana hego kika honwin
0: azansite
1: yikan kana isedi gana patanti bana okamedi wallahi agona nane
0: ya nane kweko gona gazeka nona ki rashad aliwa gana mpo gwetire no kweko barayo zama tutuma kan gonu kwara kun alkare okuna mbaki nadu kazan site gyo anaki gonu ko burun fofo mo patanti bana nye patanti norudin ya ku karani nga tonton burun se e ka borfo bakina meteno batutunse
1: nyedi kame hefona baro nyedi kame hefona baro zai go be kai don kinte nyedi no igu tekpene heka adebaru nye aki boroba inika bananza agwedo nye di folonko adebaru asina nawia fokpene heka noga abeo nadi he folonko dino heri
0: mazara ya norutonto nindo na hefotonto
1: ina ba hefotonto
0: heka borodo ma donki mbana ya na mbana anaki nazan sitegyo tonto nifakwe kwa guni ne ya ge ise rashad aliwa agana mpo gwetire no ya kwa barayo igo ba uki ise ibe boroma duka patanti bana patanti gwetiru kingana debine nkimburu nsama sadi mabame zaza mabeka wane ya agunanu kaza sada nukabara dede woka kilo nan zaza wakatiri no nye gunguna niya mansa mpatantiri bana za anumoro meta ya baki nyo uniseni
1: nyo na aki monso ya hefona baru za anogo be igo jiranadi nye di no iba ya kugana nika ngu na gana honhene nyango ba ima nza mba ini kaka igbedo dembele nadu wakati kaka igbedo giri na giri iki nkolu fu na fuyo ka heka bara no tila o fu mwiyo ba me makakite be ima akbe o za nye di na baro here suba gina dea na wia fosi aga de no de gona no fu kanogo ba wa adam iwin regiso ga no bayin ka kai gbedo
0: emi ne ganna no burungunna
1: no bayin ka mani ne yo no maya
0: de age ise man sai go ba o ki ise banodi win haraka wanwan yo no za safa bayin ka sinti mu para kun alkari o kuna
1: banodi ne nan suba sikulu nye aki ba me bayin ka sinti ko azansi tago win banote za batru handu o ka kuna igono awin gibri waranka kinifo nye aki le 21 septembre 2026 handu igantena dea ba mema solu ni kangona gana paraku gana mba hinikam banaote za lundi
0: dea woka degu na gana paraku wal kario kuna za atene batron du iganteo awin gibri waranka kinifonte baba ni ngonu mba hinika sinti mwi patanti di bano anleina dea zanstegi na ka nza nobo bineka no gonu kwa wagaru noma eka mpo gwetiri akise rashad aliwa gana mpo gwetiri na kweko barayo nyana kulpa ikbarani azanite ika inwin harkusuan wanioza gomanansi bonza ba manuwa kweko go noba inikano mwi patanti yobana na kanaki nano mwia bafo abinesi na ungunu kamani na mpo gwete odo udukaki aka mwi patanti debine afu debine gana kago na mwi patanti banayo anwise nino rashad aliwa gana go nukotea inabe meki noga nogu natonto nifoka anobate ndukaki resalama
1: heka baki nye aki ba mema lakari karani domi honhene mwogine kwe uno igu ba
0: yano
1: azansi tago ka igu minanti bine kanao mwogine kwe uno iba ka bini na heka abara tila tilao paswe tila kenye barano hefoka akin abasara
0: na
1: hefoka iba inika direni honhene na azansi tago hekulu gunono igu edoka iba ba meba firi tikankweni ni heka abara nambana ote akulu mbakwe gari aga de abame mala karikarani hefona baru sede zamba patanti di banana nye di folonko ade baru abine bano hefoka abada tontoni de ya ima ikpe sabu igana kpeo ngu hekulu farani ise
0: de ya indu kasalama kirega ayima imbe patanti bano win azansi wanwanyo azansi tegi waka nkana ayima umekine sama burunseme marigante kwenye naruka nubu waka nubu unubu ediga na zamaka ngunu kwa wagaru iga indu kakire salama mekine kuntefo noba samwanse
1: de ya oba menware patanti ka igu bana fuyo windi nye abara hefoka ngu kwara hinsana
0: na
1: nye aki hefoka ngu kebugu hiniyo lokotoro feri na ise
0: na
1: dea abara no hefoka abara amfani ikuluba anwe amfani wano dea oba menware ambara hefoka ibaza kaiba te giri na giri anaki hefoka abisayo anabara hefoka abisayo de no de gona na wea abana okame no ba nika mani na iyo igono nindo igono batu woka imona recense parce que before in a recensement forte woka ina zazadi nyango ba maki nyoma wuro inwi base de donne kuna mba nika mani na igbedo be imanza na mfuti la mba nika mani na igbedo be imanza
0: yeno agbedo di no ki mandoro no inkano
1: no inkano
0: mani no inkante mani
1: para kugano no inkano igono nya aki prefecture bana igbedo sintena ahinkanteni agoro no zongo yebu dero na zongo yebu no bana kope idi gingire zongo mwi nobody inwi gbedo hinkanteri de no de gona na wea fo bana okote de bine no baka no gana odam inwi baz kuna nobody ni kamane na igbedo hinkawo be noga nyanze o ana no fo na fo girimante matoba mega salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh no na ho garu kasima na meki na girimanto ka rashad aliwa gana abara no enpo gbeteri mpara kun alkari okuna na yo kaigu na ganna yo iyo kaigu na fuyo amwi patante banayo amwi se no itea azonte ibineka nza azonte gidi nyano mete ba mani mpe ko go nu za nu moro mainika abana iza mani mwi kankara fu loyo kayo ki na android o kame no bainika bana azonse o kulpa in soka no ba mese bukata biyo ahin kate akulpa ino yinwe enpo gbeteri rashad aliwa gana ana kulpa ikbara nise inkoto ingbete na ahin kai kulpa yamfani de aki sate ina duka fai fomani akidenso
1: amin akidenso na
0: ninti waranza kine gudede yana ateke guru hinzabu de ya rashada ima ekanochi no kano gonu kwa rakuna duka gire gire zasu basi atene ube patanti di amwin banayo di nka koba mabana azansiri zanu moroka yo kina anlinya no ba inika ate in lakari iti fagiri ya sana ya kawuro ise ke inkante nyenze uturuku naruka numo roburu weboro haruboro kuki naruku subama no kweko gonu ifo yontono kulpaiga hukuna faika ibate uziri unu empu inu infu impatanti yu banayona domi azansiti yu kanza za numo roburu mba hinika abana anu imbano unseni nyeno yugu ba inte naruka dindikini ibine suyini kafagi ote kana empu gbetiri foke dea inu nyenze ka empu gbetiri na abara rashad aliwa agana agon guaido inna huyu
1: inna suba alfa tanko
0: na mete suru rashad
1: alhamdulillah
0: ipe manoga hata ma ba me gonu ko hanwa garu nyebne ba me gonu ko bi in patanti yo bana o bele mon fu do kamme azan ste yo ka nza nyego idia nki dele payima des impots fonci de ay fon bon gonu ko tia ibo ki se denki impots fonci egina ifo bon ko ke impots fonci
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina suba nyanze yo
0: na
1: eno no nyanze rashad ali wa ganaza empofu para kunedo eka afagi kana no senya ki labari heno foka igominanti mbakaza eka bara fuyo mu impatanti
0: nam
1: kanke impo foncier
0: nam
1: to ifonke impo foncier
0: nam
1: eka batre oke impo foncier nya ki patanti ka woka de guna ganna kulu babana
0: nam
1: yono batro ke oke impo foncier
0: dia zande gunna ganna akinga tilasi ma patanti bana
1: ma patanti bana
0: dia yono kina impo foncier
1: foncier
0: nam mansa idia kasimanna patanti bana yo azanste yo ka nza ka boromba inika abana zayun zamani ngwegina wanu wanu kayo kinna digitalization indo kamena no ba inika afagite ise ifo ganna na lasabuti yoza bine
1: igo minanti na lasabu oza kasimana an heo farani ise
0: na heo mafala kaki heo soki
1: mafala voila kaki soki ise
0: na
1: demi demobu
0: na
1: ikinkogo na haraka tutuma
0: ka
1: isinkogo na inwim patanti bana onwim wakati voila isinkogo na wakati don ye de gana no igana pe ana ye de farani ise ka zamfu
0: na
1: zangwedo npe para no ngono fu no mbainika bana za
0: zanu moro kana
1: za mani na nkankara fuka digi nwe de ka batre oke android
0: na ne yaman sai go ba oke ise nye go no ki munso zangwedo mbainika bana zanwin zamani win kankara fuka ka oke android ga de ya nado naru kamansa ifo ya babaru ya
1: heka babaru
0: na
1: nye aki no sina kpene okaigbedo ko batuo no turumato be guru makari be ima kino se opeka yekite suba nye di jina abara hefoka anayi tonton no dia
0: naam
1: monsa bine bansifu no ngono ngbedo no ngono yebu no mpekparano bene gana o kusum dende gona granna benika bana ote za gwedo nuka ngono nsi na matu nuka kpe paraka ngona ganade nsi na matu nuka kpe ganade za position za nuka ngo goro okulu benika mbana ote
0: naam
1: nye di bara hefoka anai tontonu na
0: naam de ya igo ba ukise ifo ya babaru uka kirungu na ganna odi para kwa alkari ose baragi fwa benika kanna
1: de ya heka babaru uka ngona ganna para kuwa kuna nye aki mbaini kan wakatiza ka hefonwa ni tena. Domi dom mbaki no nyoba dira katokite igbedo. Honhene bine mbaini kan wakatidi nye diza ka hefonwa ni tena. Heka atontono mkuna na nsena.
0: Dea je ise. Abo. Iba yekite mansa. Mete geza ya mbaini ka tena.
1: Heka boroba inikate kahinika patanti fu windi banana.
0: Nam.
1: Za awin kankara fuga.
0: Nam.
1: Kangoke android.
0: Nam.
1: Nye aki magina kogo na kankara fudi.
0: Naam.
1: Debine heoka hima na kankara fudi ka batre woke tablet. Naam. Debine ordinateur. Nye nomba gina kogo na. Densi na nyedi nsuni ka fuwin patanti di bana za ngwedo. Ahinkanteni nye aki lamba foka batre ke woke numero ifu.
0: Naam.
1: Abara no lamba foka nyedi abara kokoro kamba unwin patanti fuwin di banana. Abara no akokoro densi nara nsu hinika fuwin patanti di bana za ngwedo. Mansa dembine sina mba mani na iyo mba mani na igbedo.
0: Mpo gwedo na.
1: Mpo gwedo na.
0: Na.
1: Igo na no ahinka kwara kugana o. Afogo no prefecture bana. Ahinka ntebine gono no zongo kuburu siti wim hinikire diga.
0: Demu no zongo yebu inpo gana kifo.
1: Wala.
0: Agye ise.
1: Ni kansi na kokoro di ka igo ke ifudi mba mani na igbedo hinka odi. Imanga madunara anaki hega bafo abinesu wakati wanoga na miti guklu ibenina benoguna nonwim lambaka nke numero ifu
0: sadi deborogo ba ifu ri no ifo na ifo abaini kaka na nodo anduka dunna numero ifu ri
1: voilà denguna ifu di besoin hekade ndebakan imanga madunara anaki hega bafo abinesu wakati wanoga na miti guklu ibenina benoguna nonwim lambaka nke numero ifu
0: sadi deborogo ba ifu ri no ifo na ifo abaini kaka na nodo anduka dunna numero ifu ri
1: voilà denguna ifu di besoin hekade ndebakan imanga madunara anaki hega bafo abinesu wakati wanoga na miti guklu ibenina benoguna nonwim lambaka nke numero ifu
0: sadi deborogo ba ifu ri no ifo na ifo abaini kaka na nodo anduka dunna numero ifu ri
1: voilà denguna ifu di besoin hekade ndebakana nke nwi impo foncier de kayo ke patente de
0: fo nwi patente
1: bana voilà
0: debine ganna nwi patente
1: ganna nwi patente
0: na
1: anaki efoka abaini kan frene nsuini ka abanana domi igbedo inadabu mbaini kaka kefo imankiba akame debine denguna kofoka awani batre kine mbainika kanara sari imakiba akame anaki efoka agabu dede na akiba kefo anakotona na hanukuluba to nyedi gana anabara senifo nyedi nabara senifo igominanti mbon na nyedi wim
0: la sabu
1: ote nuka samaki tena ise
0: de ya igoba ukise kasimana patanti banowi agency teyo kaburo bain kabana za numoro
1: na
0: aguna nane nane kwe ko gonaga lakar kano gonaga
1: kimino imongo mara za age oko iba kino seka anane obisa mom oka kuna igono ko hunu kasimana ifo honhene denam patanti bana fuwin patanti bana
0: na
1: za ngwedo nsi na kitanzi foka mba nonse nka mega. Kitanzi di no iba ki na dendi kine seda. Seda di ba gorono.
0: Wasika foko kiboka kimi mbana ka ikenki resui fona. Resui
1: wala.
0: Naam.
1: Faktui di ba gorono unwim espas ga. Espas di nye aki unwim hebi adona aki sinte kame. Aki maduka fu unwim patanti bana. He fo gono kambo gona. Nye aki fo nye aki unkankara fudi. Na unwim numero ifu. Nye no mba gwedo fo firi. Internet ga mba gwedo fo firi gwedo di gano denna norudi bana gwedo di gano kitansi di bogo no heka ngo ki factu de seda de gwedo de gana abogo no na hanu klu bana ti kande wuru akuna ngwedo de kuna mbo diara no asina don win kuna ka ikin takala non se ka igo ki reçu de be makpe ka adereni sa de subani de tunu ake yoni mazam be mo ale retu o te mo pe ko ka
0: pe ka ka ja babin
1: voilà hohene den den nam kankara fudiza ka wuru ngwedo de ga ka igo ke espace de nguru akuna nde bakpe ka Heokam banaza giri giri giri giri okulu. Mbadi akulu gono nindo asina dereo. Nye de gana. Hego kika honwin.
0: Azansite
1: yikan kana isedi. Gana patanti bana okamedi. Wallahi agona nane. Agona nane.
0: Dea nane kweko gona agazeka nona ki Rashad aliwa agana. Mpo gwetiri nono kweko barayo. Zama tutumaka ngonu kwa rakumwa alkare okuna. Mbaki naduka azansite gyo. Anaki ngonu kuburu.

0: Ofo mo patante bana nye patante norudin yako karani nga tonton bronze e ka borfo bakina meteno batutunse
1: nye di kame he fona baro nye di kame he fona baro sei go be kai don kinte nye di no igu tekpene he ka de baro nye aki boroba inika bana za agwedo nye di folon ko ade baro asina na wiya fokpene he ka no ga be onadi he folon gudi no here
0: ma norutonton do ne fotonton
1: ina ba he fotonton
0: e ka borodo ma don kin bana
1: ya na ba bana
0: anaki nazan stage o tonton fo kwe ko gulu ne age ise rashad aliwa gana empo gbetire no ya ko barayo igo ba o ki ise e be boroma do ka patante bana patante gbetire o kin gana de bi nan kin borun samma sadi mabame za za mabeka wane ya gunan nuka za wane ya gunan nuka za sada nuka bara dede o ka kiro nan za za wakati no nye gunguna niya man sam patante bana za anu moro meta ya bakin yo unsin
1: yo na ki monso ya he fona baro za no go be igo jiranade nye di no iba ya ko gana ni kango na ganna hohene nyango ba imanza mbaini kaka igbedo dembere nadu wakati kaka igbedo giri na giri ikinkolu fu na fuyo ka heka bara no tilao fu mwiyo ba me makakite be ima kpeo za nyedi na baro here suba gina dea na wia fosi aga deno de gona no fu kanogo ba wa adam iwi regiso ga no bayin ka kai gbedo
0: e mi ne gannawo no burungunna
1: no bayin ka mani ne yo no maya
0: de age ise man sai go ba o ki ise banodi win haraka wan wan yo no za safa bayin ka sinti mu para kun alkari o kuna
1: banodi ne na suba sikulu nya ki ba me bayin ka sinti ko azansi tago win banote za batru handu o ka kuna igo no awi gibri waranka kinifo nya ki le 21 septembre 2026 handu igantena dea ba mema solu ni kango na gana paraku gana mba hinikam banaote za lundi
0: dea waka adegu na gana paraku mwal kario kuna za atene batron du iganteo anwingi buli waranka kini fonte
1: Nam.
0: Baba ni ungo unu mba hinikasi nti unu patanti libano anleina dea zanstegi na ka nza nubo mbineka nubo unu kwa mwagaru noma eka mpo gwetiri akise rashad aliwa gana mpo gwetiri na kweko barayo nyana kulipa ikbarani azanite ika inwin harkusuan wanioza gomanansi bonza ba manuwa kweko go nwa ba inikano wangu patanti yo banana kanaki nano ya bafo abinesi na ungunu kamani na mpogwe te odo udukaki aka anwin patanti debine afu debine ganda kago na anwin patanti banayo anwin se nino rashad aliwa gana go nukote ya inabeme kinoga nwagu natonto nifoka anwa bate nukaki resalama
1: heka baki nye aki ba mema lakari karani domi honhene mogere kpe uno igo ba
0: yano
1: azansi tago ka igo minanti bine kanao mogere kpe uno ibaka beni na heka abara tila tilao paswe tila kenye barano hefoka akin abasara
0: na
1: hefoka iba inika dereni honhene na azansi tago hekulu gonono igo edoka iba bame ba firi tikankpeni ni heka abara nambanaote akulu mbakwe gari aga de abame malakari karani hefona baru sede zamba patanti di banana nye di folonko ade baru abinibano hefoka abada tontoni de ya ima ikpe sabu igana kpeo ngu hekulu farani ise
0: de ya indu kasalama kerega ayima imbe patanti bano win azansi wan wanyo azansi tegi waka nkana ayima umekine sama burunseme marigante kwenye naruka nubo waka nubo nubo ediga na zamaka ngunu kwa wagaru iga indu kakire salama mekine kuntefo noba samanse
1: de ya oba menware patanti ka igo bana fuyo windi nye abara hefoka ngu kwara hinsana
0: na
1: nye aki hefoka ngu kiebugu hiniyo lokotoro feri na ise
0: na
1: dea abara no hefoka abara amfani ikuluba anwea amfani wano dea obame ware ambara hefoka ibaza kaibate giri na giri anaki hefoka abisayo anabara hefoka abisayo deno de gona na wea abana okame noba inika mani na iyo igono nindo igono batu woka imona resansi paske before ina resansman fote woka ina zazadi nyangu ba maki nyoma uro inwi bas de done kuna mba inika mani na igbedo be imanza na mfuti lao mba inika mani na igbedo be imanza
0: nyano wakbedo di nwaki mandoro nuinkano
1: nuinkano
0: nuinkante mani
1: para kugano
0: na
1: nuinkano igono nye aki prefetu ibana igbedo sintena ahinkanteni agoro no zongo yebu dero na zongo yebu no bana kokpe idi gingire zongo win nobody inwin gbedo hinkanteri de no de go na na wea for bana okote de bine no baka no gana o dam inwin baz kuna nobody ni kamane na igbedo hinkawo be inoga nyanze o ana no for na afo girimante matoba mega salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh no na ho garu kasima na meki na girimanto ka rashad aliwa gana abara no enpo gbeteri mpara kun alkari okuna ne yo kaigu na ganna yo iyo kaigu na fuyo amu patante banayo amu se no itea azan te bine ka nza azan te gidi nyano mete ba mani kwe ko go nu za nu moro bainika abana iza mani mun kankara fu loyo kayo ki na android do kame no bainika bana azan se o kulpa in so kan no ba me se bukata biyo ahin kate akulpa ino yin enpo gbeteri rashad aliwa gana ana kulpa ipara ni se in koto in gbete na in kai kulpa yan de aqui sate naruka fai fomani aqui denso
1: amen
0: aqui denso troco naruka numero boro minti wegu dede yana take goro hinza bon de ya ibeni imwin haraka wan wan yona ina khameza ba me kulpai se hel fatan ko yakana no se doni wa kulpai al kawlitegi de ko ba in yakadikere wikiri guru iye naduka minti wetaki nigo imwin ganan ka ganaki no labarin kannan da no se na dinikini de ko ba sadi ni de ko na ita subasi atenen yekte zari guru inza na minti we ne mun fagi wan wan yo baba no kwe ko guru ina khameza no kul pese wakati kene ka kini la kreti la feoga nefo
2: perogi aruna imwado

ko ye tombe bo ben kan kraso ndambay duke mini ni kan ni kwela ne ipen isokume pa iwa pa kote ika yin de tiro ma no ba ko nda yin 0 93 28 28 87 zama bule toki tomboka miri televizion wa mi web tv wa sai mo misho abale koko radio wa mi dia na gari mo ino mo misho abako ya son si lokwa ba ibe troma go ba ina ya po ba in sa tiro mu bulu nko ba no baita maya ka suko sin ka yukan ko ba no ba yugira bara wa mi sa misho ndie de hangba ko ga kia wa yiro gari mo ba bu ba in sa tiro mu ya bare su zama no sia kankara son damba ine kin suko ba ma be de rin kira mene 0 44 21 75 00 il se we 0 1 66 93 36 17 se fima bem direte bukulo wiate no do mi drowi Raoul Gounoko wi ado do kemi on est chaud zaman no sia imba par côté tama khaira nanem be no sia mum no sia mum ma kiri bara bara so ina ko tema be no sia ki o wura utura baba wura ko me bibe bibe ba ko bara na ba ki o da bon yin to me li bara na ba yin don mu bu bi o ki o yin dole bara bara to la bi da mo pa bi wura ni ma na ko dara orion fu ni tu gi ba son tim ba wan wan re maira na ikaso bren ibe mbi bu ki o yin do an do mi mbi ko yin ka yera mi mo mbi ko ki o do man gangarama de bati a yan komia mo ma duami ki o gien ga chere ka da abike mi pa bia to yebare so zaman no sia ma tama tama ni ikudo orion fo de tu ki bu mi bete ma to bira ba dola mo mi ngwe dun kire feri ba so probama pro miami orion fo de tu ki bu bira mi ina nda gam bara na bara ndore ga fara kwa nkira debe mi abe wuro be ko benu ngo yo bayin bi ba bi ba dora mo ya bra so zaman no sia orio fo de tuki bo e me kaso ni oke dama ki a bien ka bi de ma ben mi kire do la yore mi sa wuro ki ga di mia te sa mi mia ko be de ma ya to bi bara na ba e si yon li gire mi bara mo pilon mi me mia mira mi akwe tombe de ma ben kankara son damba we anaki an de abusu ko ba man bikia boko ka no na ase won yin adu asuke ko bare damo ga sari be ba so ro pele ben kankara son damba ka whatsapp wa mi nyande ko 0 62 43 68 60 me ka tali mi pour ce son yuka tombe bara kenyi ma bakura gandi orion funi tu ba be mara ka be ben bibun kio wura ni ko sire sire ba pro dono gouvernement yeri 13 gibo bira bakpe ma radio fraternité fm ni pour zama tole pour sira bare bara na ba yin we won na so kwa suri ba so ka jue win son terrain on dara yero ka inda no ka tia iso so ma mini bara na ba yin na so kwa bane to me wa so ka yera ba kirwa mi ba tombo ba yin we bara na ba kirwa wute mi ba wa ma ba kirwa yin me mon bo ando mi bara tira yin yira wutire so ro ba ma ba kirwa bane tire bo no turuma ba pro ko kai ko ma radio fraternité fm ni ba turuma ni babura na bu zama de ma ba sa bim gouvernement et pehita drowi basoka narcisse djijoho bo deuse via uteno donc mi kyokyo on est sous zaman nosia et wabe par côté tabakaira nani mbe nosia li mumma ne kire miro bisibu beka so ada ki obema ka kiro barabara so susire wura ma e behensa ke mbira agia di da ko girante e ban tosa so ada kia o susire wura ba sa ke te bira ingo barabara isu ada kio gina.

0: sera biro bisibo beka so da ke beba ka kiro go so da yi kuro ngora ba mundo angwa ma ko ba so saran ka saran sera ka so bi sa kite sa ko be kwa ba dede te bois do bu gwa la go so da ku gwa la hem bire te mini e gi so sa kite sa ko ko ta ko nene yari igbaru garu ba te so ko mo dji ma so ko era sa ko kire bira ba sa gbere mo o mbira gya ye bala so ko mo ka to ko balu impo mi ye mbira gya mi bala na bawama baki bule ba tombo gali dabinu non siya bule ba kibu gwe kwa siya te empo gwele kwa siya te mbira gya bule ya fara kwa tomba kundama wahara ku ye nswa sora bawa woku ya mbira gya miya bako badina dede babula na buka gobi buka kwa siya ye nswa sora na kasu gison buruteni su rana bam ye chai ya de chak de dokemo to yelamira soko ka be nosia ma gina soko be chakiru kwa yenso aso demi gbere ko sialu mbiragia ngwene bae pulo yema so ani memu so asamu yema wene kage masuka susuko me unoroge yuko ka dedero yari yenso na bare sakite sute zama kwa me tombo ko pin banara de wo pian so bu ben gobi kosia kwa wahara yankun wari yesu asora den noel momeda daudu nako sakite parani nenso wina kasu siyama jison wia ali uru ganku to u siyama dominison kwe te mbira gia wani meya kasimoni po sunon siya to jina nako wibikia ba nang empo bwere mwa ume to ba bami bakim bakim gire mine jina nako nuntori mweka wero
1: oh
0: kakiru kama gelu delu gusono de ipuro ngira
1: ngo homa benje somo benje
0: ami nene gai se ko gere bine gura de bu hunta ki kwa am wa baton kwa se ku ka
1: gima
0: dobi an baton gari gura na tipu ita ki kwa misa gelwa satuba isun ta ki ku misa ntuba ni isun suru kwa ira ka hun boko paka rusina to ngene gi ali uruga ku
1: to yawa na siera na no ye girwa abe siera ha meru bisibu tora biwa hun so agadi puro ha bitora biwa ma hun gwerma miniti bi puro ha bitora to yawa wanga ku biti ya bikia ta bikia mu bana empo fonsi to manko mbe tusiya ka batunu ya ha mi empo tontu go baruma ama behem baron so gbere ya ha so go behe ama kin kane wonka won gobi ba monyenu sungia katembo si tomba kumbane ka siba bana ya ba monyenu su don bara ai kwasi don yin sanu ma gouvernement ya kwasa ya ka rikisi kpanuna ya ka hun wahala yara ya ka wa yin kwasi ya te ta kuma ka gosin hiya tonu kuna ma de win giru go son ko iro ne we anyu so ki san win giru derek beda bu ne ye dia win tasu sun ye won gini ibe kuro wa be han gouvernement sa man be tora ya busika ya gane to menna suko e wasi ya wo mina ho
0: we be han te yero pe da wadai
1: sa wi siara tutu ama wi to ari mu nan yi pirai
0: ke ba ore me boko koko pa sa me so wo pin ai so ba ne ko hi pa wa ha kun wari to idora baraba ina ko ma nun bi ga ya yera nwe bane wo pin aso boko ba ne ko shi an so won yin ndi wo pin aso attack kirikiri pa de ma ipro wururu ya da pa ko shi a to mban ye ko pin u ko shi be ba sha ba te ba osumo ba yin osumo mban ko pin ko shi be han para ku maro ge so be ba won ba won ti mo mira
1: to
0: mban ko ko shi a
1: to gema ben gerin ko te bigia ta nwera domi ma sanun kwasa
0: ne gon kwasa me gon kwasa yawura kwahio
1: ehe ma gonga kwasa yawura kwasiya yenso yenko kwasi yeso yesa mazogo embaga gire ye ha basun ye fala dukia de mitono baraka gina tia ba to musuwa baga be na benyinu so bane we empwen wenyinu empontieru we pasiara kwasia ankunno bumu yebe pura hane ya po mi sa gisondi sa baga ina kankara sunu so hawan yenundi kansu wa pete aka wen kwasia nsana awuwa wumi ja wa puro babinin bira mia wa kotonu gya wa mwa wa na di tengu gya
0: baba
1: kwa kutiro mande kasa wenye no impu akian kose sa won kankara zo so antaki taki taki kadima banu morisi ami amo yan kosia awa yin kosia ma wa dabi an kika kosia sa won ibasuk mu mubai monendi ama kika kosia e aha banki wa go biro aka kian kosia so to imia ha miami yembiru inhana ya no sin he sonko yinon ti bin pakuru ho kapi adami akwasia ya ma koba mu ngumu ya ne giswa demasi giswa samedi son la sari ao ban demasi buluna demasi yokawa akunne son la sari sa ma won porta o mono sa di ban sa siku yero mi
0: ke ma ma gare we ha fi an pa an su an tare mu
1: yoko do no kade mo porta ge ho banu yen resi morisia ma yente kambo kamin sa seda kamin sa ga ko he kuro bugo ban yoro a ho ide te ho minamo mbe pake na miami
0: to we bare ya bako be soma eko wo pia ndi mi e bako banda ko sie dede to dede no ka pe agire kuna e yoko swin mi
1: to ya wan hanu e giro e ya we ni de mi awon mi tonu ayin ayin aseria yin ye ha de ba ni babiki amu dede minimi gina gagbi ka ye ha ya wa we na porta bu mo mon porta bu ge ga son rumu porta bu ge biro ya nimiro ga wa ka tontu go barum ba soka ifu ifu ya anki ka ene number tonu ma ka ma bine tin so ifu e ara ni mo
0: an ma ton jiro
1: mo ton jiro
0: we na ndamba e
1: mo we na ndamba e mo ifu ifu e ma yenti ba e ko a en ligne esa mo alkizik ba ni so ni mi yen tomba mo ami bo ko pu anu dira aka iku ya mo ka gobe ba ko a o kama wen ma e hun yi dide mi ge ba hun yi ku a ba ne a o ya ma mo ho to mu wa hala ko wiki win yen un tiro ko ya sa ma be gwe mo ami mo yi ba ho
0: to mena yen ti ne kama
1: kama
0: wo pia e so abuko da to to ru ama wa akun mi awa antirori mo am
1: to ngi ma miawa antiru yin ngume wa wa barparo an irkisikpa ni an yenno ni sansa DDT ho yi gouvernement ya enti busika ya de ga buroma ya ne DDT ho mi mabugo ka tombudira msana bimo oke okwa ngume won se sun biya ke osan we ko de kin gari ho onun dira wi anane sa agura me tunu hiwin su abaro saro pa winyo raziane wane kazana ma yini kwa au anku hana anwon biuna esa won tikakin asima ana son yini mi bugo nu ekuwa sagai ho ha diba ne sai siku yero
0: to anwa debe na girwa mi antenswa mi mtenwa e gai na korum bigawo mi mtenwa tonu an irikisi pe an nin tagu an ye ibaso ga internet ya na ye wo pi ai pa pa de man yiro man dro to ra u ka wa ba pa ku te ro de de te no ngoku wa miro
1: ngoku domi ye kuro ya ha mi ye behen gouvernement tumba ba busika ba ka mo domi tero tero ye kuro ha ga do ama sa gi son di ma ka wa para ko ya masa ye yanu wahala ga ku ba ma ba paro na wa minti ye sonko ye ninu wa mi migun bo ku ba nu ye ba ne assiste mi anda mi bo nu dira aka ye ku pa ka wa inti nha de ba ne ye wahala ye hon donari ye
0: edora mena wahala edora ye hakke edora to nu ku to nu de mi ba mi wa mi ni gabo chaga icha sagite mo gaba gon tama de ton drobu to lomba ga ya be batem bo mo ka ton ku ba o de sangu gare gere hu mura na ji u nene mori ma nene
1: ngi
0: ya mo ne
1: wa bare ne ya o ya ka timbo mo puru abana ambane ton ku ro ton dro bi bukuru be hek puru gare hu wa mi de mi we ne hu be hangu bani asanu sanu u mana e ma ya wa ha en pon kwa herundi
0: saka garim en gam ton boko ba mo alada awon gwe kwashi azawo piandi ngo ka yiro yin wa na mo gwo bia ka so awen atoro wen za wo piandi in se wa na mo gari babika ya be na le mo ami we ali ga wo ga ko ya na le mo
1: to gari inane mu
2: to
1: sa siera nane yen nane ya mankire eh yiso harawa to mi bana ka girobe te gini waka goi mamo kwe wana ane igwe wena mo usene wia wango bidi nane mbi gwara waka gobi da sonko ye ni mi wago bidi wangume une swa wana gobi kon iwe kprosa ka ekpo mi kawa kansuwa anwe ya rikize suwa ibaba mkankara su mi pota wiki miso yekwa ya mwa buko nungwe ya eruduke ya ho ankwasi ya kain tie ibaba mwosira ibaba kwasi mi kpuro kadima ya na ho ya maha yegogo kwi oko bankungi na mwen sawara biki
0: to idora to nusa yegogo baku mwen sawara biki baku nusa wala kwi to idora to seka te mi mwa mino tono alada ada awangwe kwasia inza wopi anji yesa agbere kwasia te empoye bhem kwala kumaruki so bale dede tenu to yako de yako ganta binu kwasia miro yoko ganta bin kwasia mi behemu so de yoko la dia buhur burana bere kwasia timbira gya buhun go so hia sana kwahi mpa de mina yoko ko
1: to idura e maga pana gabara mera di bani to mini me boku de ka hon e shin shin ba hon mwere ngu me ba ba hen po ba sosi yira mini a o sakin zama yanyi irikise baganda mi bahun wahala yaran suna umu bago empo eh bago ngbere ngume bago nyenu empo pazel vidba eh ba sosi yamme ao yemmi baka kosi yara hun wahala hami ya government ya buziga yane a ngwene ba wahala e hun yara ya bagate na ba min ya wa kuro ka kunya kosi ya ama min saka ra kosi yemi ya moyo ko kosi sa gina kuba ara bara ra kanun na weno ye bugo ma kanun na ya ra ko hemi umma sana ya ha ya nun pie ya yin sewa ibaka biki a abibiki ane a ne impu ya pa iman ima ikao yin sewa ibara ko yan kosa ama mi baka kosi yetin bakuru homi ya ba hun e wahala yara ba kwasa ka kunya ko ha won yenundi sa mi wa pro ba nwuda bine mi aka wa pro
0: to idora an wa se kate ya e anye so iruga yera na ha no ba chaban be ti e cha se daro be ge tu pu so bu ha ti da dombu bana nyiru ga yiru ba dwo dikono ka dikono bantura bu tombu bikikia bune beba tembo sumo buna bu yin sa bu tire mure beba na ba yin tire no mo bu kana ddt ba na ba tombu soka soka mi ma ba dada to bane be sara me ba imo mi me ba tombu yin sa tire mure mu beba na pe ba ngano ge dawe ba da bu yin sa tire mure se kate mura tombe ngari ne we ba he tembo sumo baba yenu sumu mwana bengalini
1: oh sasi ya rayi madura dede teho ye biki ya mi ya sami de be barabe yenu sumu ba wotiro si wa unye hande be hansun ye ni babe nyero ye baka be wotire si dawe binti kamini barana baka kwasia be banda ama yenu nyero ni inye biki ya mi to ye mi ya hami de ba ne binti sanu sanu za mi ba mwa puro ba ben yinu hunti yinu suwama ungu mkume ben ben ten kambonu dira ba yin tiro suwama
0: ben ten bau dira
1: ben ten bau dira ba yin tiro suwama bagana son ye ni mi saga honi sanu sanu ka bibara wa so ni bugo biya rikisi enu ni sunsi saga ho binti ya hali ba ni ba isi ku yero
0: to de de te no be ba na na ba gam an wa bi ho troma gabara nwa ba yenu de ma ama e ba yenu ge ga wa o ama ugira yenu ge mo se ku ama ba ntemba u de de mi ba temba u ge yenu ge ga nwa ama ba ntire nu de me wira yin ke mo ba ser pa gba me mi ro ser kwa ddt ma bi gya ne
1: to ye bi gya wo lo ti mi ni gerik bura domi gaba wa ba si o ba ba be di mi me ba ya e ba di mi ama sa yin nu gara ka wa ya ra wa be hen empung pini so hara be ni ba ka bi ti kam mi dawi ti kam mi ni bu go suoma bu go meri yin nu o mona wuno na go akwe re suwa dedete ho ya katontuko barumba tuga eritie biami donc namba ya mo ifumi ya bugo kana bugo be create yawa eh bambe namba ya create yani yego ya hanye nun ifu nyenu namba ya mo bune go nyisira ya gonna ga kwasi ngum me ba wi sere ko mi bin sabu gonna ga kwasi ha o ya me ho saka ho ya ha de ba sana ho pesi o mi birai
0: e dura gushon de e kuro mwela anwa shawura mo sa do kure kure ha sa kite sa do munde kuro go su ku de wi sa kite ri mun sa ku su ku me sa ku su tu gelemi dara su da su ga wura ma isu isa ku sa ku do sa ku ra na ho sa ga kasu mi tomba be bara na ba gari mo mo bu biki kia pa bu biki ama yiri sa tombu no si amo yi wa mi ama na kura banda ba ke bure ba sa kite ya sia sia ni mun damo mo sa ku ra na su su a kenya da tare sare to yi da ko te nun bikaya ale wurga ko yi da ko nun bikaya yira te za sa ira india bokura na butombu nyisha butule mure sa mi so so mai para ku maroge so po tole ngati ami yiru se para ka so si mo to derete beba na ne ba kwashiye ba gbere ye ba kwashiye no un yara na ya so aga o mo a de mo na mi ne
1: to hanu e giro e mahana do mai go tori ye yanda mo ga mo e yemi ya ha de ba ne atene pa suru e so sa ma ni atene pa suru e ni so enda ti a mi yemi ya ha de ya turu a mi ko
0: suru ba so ga sia putambulo katon to ko ba ma mi un won suru ba tre un un suru na ba ne siram ye no de de ya wi ba so ga sia putambulo we so yin dati a ye ko ture
1: atene pa
0: to atene pa ko ga yin na mi
1: swe
0: swe idura to same so yan turwa bae pro ni mo ga be so ka bae pro so
1: to yan turwa kun bae pro ne ba bin kankrasu no so ma bana son ko ni mi bin kankrasu biro bogo bin teni bara ka bin na ba mo avis d'imposition ye ha ni num tira mi bae pro ba nenuma bakana son yino ka bin namba ina ra suka ka tontu go baron e fumi ba e pro nenu ma banka nani se ga ho bugo bi son si ma ba ka e kosi sa bin kankara son dia on ko me sa son yirun dia bin banking go bin dia bin mo bay monin dia to se ga ho ni bugo yin ya si wa
0: etura sa bin so bugo ya si wa to na la bi ka be ba gun kwasi e a na de ba gabu bayen ho mo baba te ba osu mo gabu man ba yebo dere ba ade ma ba ma iban ko hiya bu to ba ko ra nan be ko bo sina mu de mo ra mi ne mo ba ibu hika
1: to ye mo ya sina ga mo ya yi ba ne wi gun da ko si me ne wi sina ama e unde we ne to no ma ka wa wuso eh sa sa ba han wu bani wa sanu sanu ton to ko banna ba hon siara e bi wa go na wu ka wundi ba ba han wu bana siara we ne ba wure kuro su dan tu ge se ya me yan fala to no a wen yenun timba un gbere e ba mo en po mi ai kwasiya we ne su dan tu ge de ho na bi ba hun suara ki bi ba yenu su mu babba na bam bane sabi kana mo ba susima e son ye ko e ni mi saga ho po bin gubi kwasiya saga ho sanu sanu sa de sa wo bani mo mi demi ye di ha su wa hasimu sa ke di a bi budas ya mo sa ni wa hanu mo to sa don wa saga ki ya sori
0: don yebe sanga yangu ka homa
1: sanga yangu ka
0: homa e wanya mimi ya yam bubura gina nko fiti yamuntiri bi mbona mira to derete awa na kiyanwa ya sugurama ba zama ya washia mika mi bokura da so oye ni mi de mi bokura na bube kame kame baby san e soma e nani do
1: to hasiara mak para ku mini ta para ku ngere hamu son ko ye ni no ha mi wairu
0: to
1: ye son ko ye gbikiru te ta wa prefecture bureau prefecture na ta ma ba ko ko ku tubu don de mi ay
0: a me ne prefecture ba ye ba ye lon ka dan tike ba banko ko mia mi ba ko mi prefecture na wa prefecture banko ko de wo prefecture banko ko mia ga ya mi
1: mia na ga ya
0: mia a suka prefecture zama ino moya to banturami yembiruni
1: yembiruni bandua son yete mi bo yentomba wa we yare ka yina we won wahala son wa ko nun dira sa ye yi ya ga simu ko nun dira sa ka ense ko ye sa ye diri yen son ko yinu yiruse ya wa zongo an zongo yabirum birumi mia son ye kote tawa tenti o minada yenti kain seguru ya ga simu an girwa kadima banundira sanu sanuni se ha de sa usa do
0: sa u bani mom to an wa sa kiteri sa to barabara so msari sa de do yen kwiro to mba mo be bagwa ya jabu gobi kwasia be wa sa ba tempa usu momi ka be wa sa kwa ku moroge so bagwe nwemu be hem biretem biretem ami grawo beba wa wuka genge si wata ne kwa kumaro tona wu beba mwe mwami wuka banyi ya mwami hila mwami kabe son beba kura yami na
1: to hasiara garibika bebe hungeri bika wamini hebe tora sa merubisibu tora beba honsu adaki tonto ne truku buru sabi tora beba ma hongwari ma demine giro turendi sabi tora beba hongoverde ma gibu yibaka busiki ni kwa baga wa ya hun wahala san wo pro bayin sanu simo baga kin baguma hu ye sinje siami sabe tora behen tenyiro
0: o
1: miya do wada yin kawin birgu sanu bu kawin asapo ba pro sabe tora behen son ko ye ni mi pro minuwa komin minuwa pro ye nguro guro bu pro sabe tora yen son ye kon yenyiro bu son ka beba tembo sumo bangina bane benti nambe duari ama mbaro kuru useo una wing gbere kwasia yanu wa
0: yebasokumo
1: impomi to gouvernement bira gema konde mata ku pa nyorogan pa
0: mama
1: yeson yebarani sabati hamu bama enti ngere humbuzuku na sierra
0: Idora gusoro de ikpuru nwela gusoro de ama yen tribani debe adna mini gokunwa sagite masara na saka kwen saka te kwa yesa gbere kwasiaru mbera gya iba chokumun ka ton tuko balun empomi me bakola na kwasiaru wo kya gyanji yen shakiru yesa na sha zama kwa mini iye igwete me bara na ba wono sukwa kwa delete bibara na ba wono sukwa kwa sayen sakiru ya sakwa mini insare gai koru garu gai ge wa mi ye wi ali woruganku na ma wi bikia ko mure so ba hanka se sakite wurugo mu
1: gema ihete wurugo na kin zama ya yasio
0: no
1: gison ton te so hama mini sa ba han son ko yurugaru motawa ya bagarun ngoromi andami bayin zama kanamu banami gizoka sia
0: gizontoro zakoba yendi
1: zakoba no banendi adediro so gaba wami ko
0: tare
1: mu ya kun gizowa de yantare sia kaapya da ko banne no banne bugo be sun si ma ba ka eku ma won titi ka fe wa ka eku mu ya kun ma fe o sia dani kaapya won bi gori on ku me Ubiga biari na nesa ko puno
0: tusia
1: baombor ka pian gori sege honi nsa de ba ni yamma go wahala mu mehu
0: gebra na tama ade gari i na won wiro dede me ka pin ai ai ura shira pro gai sha bika bika aso na tama kangirwa ngo manu ndure wonti jamune na sera biro bisu be ka so ataki bu inu a me gari yesa wo pia cho arada amam empogwe akwashia yesa gbere kwashia lami me tirasi manwa nwaro ma mankale wa nwaro ngwe ne anna gbere anna kwashie die sababu sona sakitiri bare wo pia so dobin na la penko bane ton burana ya budabu gwe kwahia ane no maka doma burada bu du sinacho bagaule to dina kun yiri pene tanduru mamala nena kunpe yen sababu sona baka wono ke na behem pe da robiat wadai okay na bure ure wi kun ki bure go ubia wingbere kwashia sarame so un wahala sa banna baka gerege na so go do an kwahia mo ba yen wan yen wa ba bankola da ka buka ganga na yurun alfani ko ba nunkara bako katuma wanyinwa banungara banyangwa dobi ngwene banyangwa ala gwele kwashi yesu wabale wopiam bila gendi suda behekpuru pasu kwashia kwa ikpuru ndamka ngwela behekpuru behengu banyla suwa nime ya musu asamu sanye kwami kade mko kwa sire sire dega mko kwa gondo kwa wali nendo wali mwameda udu nena sakite kpala nakaramu sura na tonkwa rusuma wana sakite kpala so deme na gilo kwa kumsoka.

babe kike pori pori ni nuko na be sue yukada keo yiro ademi amira wo beri itoma meto yira adami si son suru iba soka septan wiso wo kura no kayiro ye kayi dami za ngalsa po itetela kebi bukura bungai munane ni za bira india mira tomba bara na ba turuma maba gari pe kirwa kasire ma bin jete university bukuru bukuru wi won abirai ka wi amira behan para ko maruge so brada ba sina maba gari girwa girwa bana yan yiru swemi gina kigani nuko na pepe maba yin gari bakwa kwa baba bebe ba won gori wirugia ni banswama mika mi boko banda swi swi bana banswami ya e ka be deba radio mimi dema radio wa nso ayina ye gara wa mi biraye miya buko banda yuri butombo swa swa bambe swa me babola na gina bunyora papinigia ndini babole caisse nationale sécurité sociale gibu biraye bawuma nyora alhuda gya bunyora zongo bunyora swa ayina ye te basuka pharmacie vita plus kwa bunyora yabu te basuka gemami bunyora to station oris gibu mi baba na ma nyori buko tomo so amo mi o buka da bwerunti mi buko koko basa meso ba e wonorisi kwa wana burana bumaka pe bangura ma buka ni de mami buka be nyora to yiru se so ni swe mi kami buko ma nyora tombe bem yabu turun yabu biragia binji mani bien buko ma tombo so bankpa ba kambon itasi so to DDT ba dema bibiba wa gori konigia to benti banswa be yelum biragia bu boko nyora to barabara so bando banikani gia EPP sinaguru gia benki DP binimi minti baba na nyori kasema sawuru mikere nura nyori nyori mi dinu sawuru da mami birayenti to kase famasi be yerugia minti bu nyora kabe wen je sianson minti nyora yira wa boko tombo soa mena soa we ne situation ni bon mena bani kan gia bu nyora ben yensa gingire dite basuka na jat majatom mi minti kwa bu nyora ban pani boski kan dite gingire bakaye to banikani biragia minti banka se komisera benke dite biragia benke kedite basukuma franco arab mi minti kwabu nyora miya boko koko ama dara weteri miya boko bana kwasi daru weru weru weru to burabura ntona dara wene bakio da baumo chontiru dedete gam barara mane bu foto tiatuli mena yebaka nami bibawama gema nko kwende bibe budono bame bangwa babi kawa ama banyine ya ama de dara wene budabu kagulama iyan ye ni miri minu demu nene mi to be ture ba ura na uge girwa girwa ni ba girwa girwa mi mi nkoko bibe bula na be wahara yuka kara kara ngiye ba girwa mi be gabu bara na ba gai kwa Rashidi Mora Shabi wia masa be kebi bukura be guro guro wiba swa to DDT winti ukari kwa bale beba dono luwame ye bamiru kabe na wami itura biboko katuli me shwakuto nado boko ba naba mirimo me boko koko bendo noru tukama mekira mwa meyen tinda bal makaira ni nane mbe nosia mumma mekiri mbe hen tenyiro homiwada wada yin ura na uwuda me uwuda pasigi nunsu aso uwuda kigaligia mokpa buka Brazzaville gya kpa to ye tenyiro behen tenyiro gomea do wada yin kpa nimi gyandini to ura na u barabara moka shuma heka drawili Congo
Kongo mtenyiro mbira agiada denisa songeso mia uda mabawana basi genu mbira agia baladbarade kwa bairo saka domingiwa ura daoson yiru kwa mi domini mounani mabawana barabara so mba gari kwa mebuko koko basi genu nswa asoani behem bire ntem kasire Kongo ntem mebuko koko nontia nkama wala ba basi genu so ikai bakasu behem benetim yuka wusada kama sebe ngunti yuka wusada demi yo yara Paul Kagame paru gyanji demi Rwanda gya miya ura agina da yewuzari yara zamindi yon cheka sueshi yo gyo inwa mebara nabagu na uge badanduki mba kuwa kuwa nadanka didiru yara ni yenda baru yadane mbe nusia nansi wa zami gyanji ni inye bara nabawama unwe ni busabe nusoku busabe nusoku ni ninura nkasungwa nyinomi bonwe nwomwe mokosowe niyaba wama ba inwa sire ma bongara nakalu ninkrogia gomami yulu nwomwa kalu ninkrogia mokosowalo yenti me mkare kasere gire donu nkokpen yubara rodoke mi bakunna bani shoki ma bakunni shoki yukora akpen yubara rodoke mena yen sababu nsona bawama nwe ne buyen shoko shoko bu buyeko yen swaso dura wili basuka François Dadije wia ura na wienga ikwa dobi wia san bukuro bila ye me mbuko koko gina mabam adema mokosu nungia walo mame non walo yibara be gina gwe bukoya ya bukubube tia san san san mwenyami tia nadasi kawele menara no mantia bankpa baba kase tukuturu to baba mbe isoka bale na isoka wami na isoka wami kaene aitio salame so ankpa banka le do dokuto mbila giaka buwida mwana nsan mwana ndila kwa bila banyi be tukuturu be sabe nun tukuturu be boko banyi me boko koko iba kulo banda nka didiru yali wahala nkundu imi mena tono ba mwana nkwa ndila bagimo ba tunomo soka behensa binu nana buni kwale kwale kwa kwale kwale bo imena beba monyino wo beba bonumo ba womumo ba mukusumo buko kareko babu kada ba wonoge gumera ingwa ni nda balma kayera ni nane mbe no sia mumma menkire bara na ba suza bayi muami suza ya bayi muwa dobi ba kibukai swa ba kibukai sarawa babu katen tukongia wali tasi tengia maravi temami mie bara na ba bayi waba muwa de saki wiru nsaka mie ba wa ibara waba mine ba duke ni go ni kucho to tedete iba tombe wami e kundo abantu ayanganya mie tombe bara na ba tiswa bembar kwati ba suka kuchi miami yera na yakura menda sika tin bara na ba tombe kasu ma ba wali ma ba dua tombe ba bunri ba bu ba ba ko mi bu kura na bu wa bu tombe yera bi ba komaro berekete ba bo mo dubi ge ba miro kare bu kubi yeba mo mena ngwere bu dando ke ni ba ikulon ka de de ya inwa be inti dabal makaya na ne be no sia mu ma mekire ba na ba ba bibu be ban ban martiru mu mu ba kibura na bu be kwa biza yendiru be be ba mu pare she ka won wakura ne girari bira ya wabi be ba amara mara ban na ba tiru mu mu ani pu gibu ba na ba be no mu mena sika suru ba suka septembre min son tena ba itoro akoya za suru ba suka septembre wi son ka no katia batura kika surubin son tena mena bae kulo bibe ba nane ba maru tilo ruba imo dede mi iku kariko ibe sushi imbe turami imbe sushi ni tombe bibe ba ki inye UNICEF gibu bia bala kan bule ba bibu dela ba wana su kwa dibe mbo hirea ibe sushi yo ba wwa bibe tire ni kwa be inye mikasa afiko ube ban tire ni mo ba naba kye diru naba ati atura ibe suka sem 2000 bako gara sada mene idandoku yo kwa buwa bu tire ni wa mero bisibo gisogi ya kuma mene kira mo ne Noel Mohamed ne idina nabe dabal nosia bila gyo kastiro akulaka vieta kimi kiri kiri ikanua nasera nandonkara onkwa asia gusuron pindu meri.